uJesus makade dalwezulu umhlaba, vele qala siyakhuleka kuwe.